Inspirando de Geeks.

么又回来的喂啊？哦，宝贝，哦喂喂，哦喂，妈妈来啊！

Ah ouais, c'est parfait.

Yeah.

ya wunu saraburu ni nakanyima ismana tendis tentenle naka tentenle ya wunu na inaka saraburu ni nyimati ile burumuku alhamdulillahi alhirbi ya wunu yunef meyfakir ya kre barabara be wunu wakti nusu yunef meywi ya karakanda moshifa be wunu yunewi ya karakanda tonimba mishimba mnakana nyima ya zama ye fotu yanga ya wo sunna son sombri ya wo sunna de ke fri sunna ya wo sunna son sombri yo ye nsuti ya mafo sunna sunna mna na ka sunna son sombri ke be ya wi ne buka sunna ni ke be ya wi ne sunna ni ya ni ti mo wura pinu na ya mo wura pinu na dina alhebi nka tobi wonu na ya mo ko ni choma ni ko smartphone so ya ko smartphone ni Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko wi shi form ne ko buka shi form so naka sunna be yamo fo ikuri ne yamo fo wonu hali ba fa ko choma ya ne bu yanza maka nima nef medina ya tina ya fa yuma nef medina nino ke ni sunna ni iti sunna be ti ne wa fa ko ashema yanu iti sunna be ni sunna ni kana unye me fri ni utashimo ni sunna wonu kana sono mate yake satie ni sunna wonu kana sono mate yake ngashi ni sunna wonu kana sono mate yake nzanu ni sunna wonu kana sono tashemane na yake sumaya ni sunna ni wonu kana sono atashemane na yake kwara ni sunna wonu kana yake sangbe kresangbe na kama ka abiti ni sunna ni fangasu wallahi de kekebi tingashi nyemat fakwa nyemedo fakwa shemayam na de kekebi tingashi na kurbiti nyusuna mbe ya tukurke ya buya zaman nyimani na kanyi mefme de kekebi tekre nyimefme insha Allah nyimewi si tifamo to nyusuna ni nyimede na mnenu wakana yako ya kurwo nyusuna nyimefme kata ya krashi si nyimede ni ya wile meyasu na kasuna na suna bono balani biaso balani biaso de kebe freka ala khayao balani biaso be minu wakar pati siti ya benga yini bangbansu yini ashishiensu de kebe freka ala khayao araba nyenu khayao inanzo anufo munga sanya afaribu ayiribu bala anufo na ina sanya sanya tonaka de kefe ni sanya yamo fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam isanya gaya yamo fo isanya ni sabe ma suna balanti mo asanya min ya papa mbe ba suna ba sanya yamo fo yim na ba sanya mbara papa la ma fo mbe ba suna ba sanya to sanya iti yamo fo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna to barani biya so si yanya wo asheshe be afrika solo sunna ne buka yamo fo sunna to nakana wa daka ke sunsun yamo fo joko mbe to sanya iti de kebe ite pafama ashemani na mere no kene ya sanya si yanya sanya wiri to ya sanya ni yiri ma ashemani insha Allah ya kurishi da barka ne shi inyan kana daka de kebe fre sanya ashem an fo ya no mo ibu nakana de kebe asiwi na ne kana bu konjore bu konjore na kana ti jarakisa de ke kerba asiwi na nke ti jarakisa ita jaraka fa mama min yambe ci ti jaraki nyime do ni ti jaraki adaman dim ba modo de ke ba wi na nyime jarako na adaman dim ba am ka ka jarako to nyin de ke ni waye dakaka asanya fa kono aso nyime shere fa kono sanya skuma abanke banga sanya sanya duma anufo no inna dikede awi na song no ne yorku song na itka wa bumu wa gura binu song ni itka shikana inwanshi koko song ni itka wa shikawa bumu wa gura binu bufri sanya sanya inna dikede song uungu ne itikasika ba bumu wa ura minyenu koko itikasika na tasu
son jirima son koko yi tikasi kana warmo kura kana a tikana nyesana mi wun to amasha shima ya suwi to yi koyo kan yi mesi jarako adaman din ba musu jarako to an kana wati dikidin yi ma kurma wati dikiba adaman din ba mu man shu ne to firiri sanya dikiba adaman din ba man shu nusu kura ka ayuti anyan tinyi ni jarake ne nka kura ka ayuti akura ka bun yin mu akura ka bishi ka woro yin mu wana nyawo dikin firiri sanyi sabe son yi ni tinyi me jarka adaman din ba jarake ni kura ka bishi ka yiri yin mu wana firiri sanya to yemo fo iwo dunya ni ba dunya ni ba yo hala fo ku ku so a place ni nzan kani ba ti dunya ni to yemo fo sanya ga ya hali ba ko choma isanya nawe isanya ga ya hali ba ko choma to de ko fo isanya i dan zama ye ne bu ya a shema ne bara ni bia so be menu okare susu ya fini ati yani yala mayan karpapati bala ni biya so karpati be al mu'minina wal mu'minat lamma ya biya so ni barakare ni sunna ni itu wajib fa ma mel wa karaka ya ya ne ni ya sanya sanya wa ya do iri man kana akake ya kete ma ya suna sanya wa ya do iri man kana do ni men gashiya sanya wa ya do ni man kaya we ya jiem na mo ko mon ba sanya wa ya do ni man kaya jija ya jumba as asin suna sanya wa ya do ni man kaya bo yuma sema sanya wa ya do ya yuabe o yuma to sanya iti yamo fo sunna bambaka yamo fo sanya akon ka mon don tar ki busu ka sanya ti yamo fo sunna ti chiswa sanya ndem nga am fo shi ti yamo fo sunna ti chiswa ndem nga sanya ti yamo fo sunna ti chiswa bara ni biya so ya ni na ni ni ndike nyoni nga shika hali hali ni ndike nyoni nga shike ke pande ibe ngon sono bi ishi awon fo isa nyale sanya na awon fo shi ikaba su ibe ngoso abanka sono si sanya ishi awon fo sono bi si sanya ishi awon fo to bara ni biya so minu waro de sanya mbi asanya mani ya sanya bono onima bu sanya nabe ya kingashi ati bu sanya nabe ya kingashi ati bu shi anfo na bubu ka sono fa kosa paso anfo shi yanga mo fo yanga sanya iye isu na bu me ne nka mama bubu yanga mbe mu ifanga isu na fanga ina anfo shi mbe mu ifanga isu na fanga na sanya to suji nati mene mi woro nyuma yesanya foko sabonona to yamo fo sanya fafiti ngashati mu isanya fafiti na ni ngbengbem mu isanya fafiti gyor krebo ya daka sanya deti imemo fo washima so ni igifti yemu fo sanya deti nyemen suru deti yemu fo ashira so ni gifti anka yemu fo ashiri ishiri ichankuni idike nuo inyuna wano ishiri ichankuni nuo yemu fo muna maskubuku nanka yemu fo amuna inyuna chichi yemu fo muna ma yemu fo shirima pa nkara mo baran biya so nyina ne yake biya so fe ba ne ya fe ya di si fa banati yemo fo yangana iti sunna an fo shi yanga an fo shi na kana bu ko na moko fa ko paso pa pa an fri da an fo shi a kunna moko aku pa na kuru na moko na paso bu ko na moko le aku anga shi na fo na moko fiti nga shi asu bu ko na moko le bukale sanya iya nga sanya na sabawi na bu manshu na bu wutu
sabawi na bu kosh u geroshi fa ko na kana ka gelem be se ken nyeme kurme gelem be se ken spo pa su ya wiya to bu frisanya atire in kana akurme ati wanti tiran ka akurme domi sanya to aya ke yo to yamu fo isuna yamu fo sanya ga ya nyamu fo shiangu fo ga ya ayo sunna o jama banani bi so bi wa so sunna wa da kaka yanim ni yashim yani kere son son ni atari ni tarabiya ni bubu yanim fe fanga wando sanya yima bara ikoti bara ajabwa sanya yima bara ikoyu baraya nyime nyuna sanya sanya anki sanya anki nyime surab kaso niti baran biaso yenga na nyim biaso jweni take jweni na yengo kuwa yenya ji fitiri ani bunu Umar radiyallahu anhu yenya ji fafti Umar ra anna rasul sallallahu alaihi wasallam yenya mafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra ala rajul min al ansar wa huwa ya'izu ahahu fil haya yenya ji fitiri an ibn umar umar wa radiyallahu anhu ma in wa kan yimaf maji busu nyima ya dawbu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam in nan yima smafo marra marra mana ishiri yamo fu muhammad sallallahu alaihi wasallam shiri ala rajuli ishin fa kwan ba dia son bin min ansar madina ishin ba dia son min madina no ashin ba dia son bin bi wa huwa ya'izuhu ni sangani ko su tu ko fo a ha ho na ka ki su ti ni wa fo ti haya fo ko sanya o su ti ni wa fo fo ko sanya no su fi na ti o su ti fo fo ko sanya no mi ni nyo butansi ko su tu ko fo mana nsu ya sesanya so nsu ya sanya ga ya so ma sanya kuko mana ha sanya an sanya ba ni sanya ti alheri sanya sanya yi ti alhera au bro mo sanya sakir ba nga yi pata ya ni na fa sanya wura ki kir ba nga yi ya ni na fa sanya fa wura kebe fa sanya kwanu na kana ma na ma sanya ni kash kana nungu ka nan sunye me ah men so ramba yungu e nyini iri masanya le kiti mana nyini so ni ski yumi ukani sunye me to kiti maya le so ni ski yumi ukani ukara kiti maya le so ni men so ngwa tana men mwasam nan si ukara to kiti maya le nyini masanya u nyini ita sanya amma saka biya mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanya ni yu ya subana ti a disi mu ni yu ya mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana mu fo shiri ishiri bana Umar ngana iti kana ya mu fo ishiri ansoli mabiyo sombe ni sanga ni wa huwa ya izu ahahu fi haya ko su tina mu ko fo fa ko sanya jo su fa ko Allah rasul sallallahu alaihi wasallam ya mu fo ngada ahu fa inna haya min al-iman muttafaqu alayhi yama fo ngi so ne yama fo ayan sikan na to min nyenyi yaki misanya misanya misanya misanya miesu misanya sanya musanya fa inna haya mu angusanya min al-iman sanya iwula mayan wale nye mofa anyan shikana ya ki me sanya angu sanya minna li iman sanya us a la mayan wale mutafaku wale nina jishini Buhari ni muslim mutafaku wale ina kana nye abanka adishikabu wanyamba mutafaku wale mutafaku wale ina kana waitidi nino hofo nyomni kawam ngi nanzu sahih buhari sahih muslim inna buhari muslim kradi ngini nani kana
jore bi na gina bri jore bi na bundore kabiya ma fuma kaban qala rasul sallallahu alaihi wasallam kabiya ma fuma muhammad sallallahu alaihi wasallam di dole ingana mi yakki misanya sanya musanya minna liman sanya itlama ulama yanwale makashin sule ya ma fuma muhammad sallallahu alaihi wasallam kaman qala rasul kabiya ma fuma afirma suni di dole nin ba mun shin ba a so da sunna baran bi so ko sanga da bangbanyi ga kare fa dalal haqu tawakkal a so da sunna sadaqat al jariya fa so fa ko bangbanyi ga nyinga kare fa tudi baraya en ni e ga shi tiya bunga ya su ya suneti lamaya dukkan fa lamaya sanya sanya sanya ulamaya no au barana sanya sanya ulama yanu au bena sanya ngashibe wa baba yume yamo fa disuro ingama musuke bi su anyi meni sanya fa alu masita aya kinyi sona ame iyo bi kredi kuru wa fengirma sono le de kenyo au medo sanya au medo iya ansurma nyi meshere to nyini soni juanu bara nabi wa habre bi kuyume sotie bi wa habre bi nyison kuyume isura nye meshere ikake sanya isanya ni nyeme isura nye meshere kake sanya ni nyeme nyeme sanya sanyeme sanya shewa busu nye meshewa suru nyeme ka nyeme fume inazaba nyeme fume inazaba wa ima lijana au wa ima sair inga juna chen pakni ya tipakni nyo bi juna chen au paka adama di basanga bi nyime fumate nchen sonu kare nwashi sonu kare sonu nyime fumate nchen sonu kare nwashi ya tipakni nyo urkaini ya tipakni nyo wawidu kuu yonzu ila rijanna kuu kwa rijanna au koko sa'ir koko iko sa'ir janama sa'ir to sebanyan ska sa'ir janama non zon kre u yinu blindo banyan ska aljanna aljanna ti anu kunkumo chon ni anu kunkumo chon kre banyan ska aljanna pasaka aljanna kunkumo ni aljanna mo chon ke shika banyan ska aljanna ni aljanna le banyan ska sa'ir banyan ska azaba jan dake shi shika ni nan kunku son zuli janama ni mesmet da janama ni iwa non zuo ni nan non zuo kani ishi ano na shi ano ni nan non zuo kunku ka shi basu basu biwo janama ku kani iri me ne shi ni ti shu ka janama mbenu freka weru welu si ne ida anodo wele ne ida anu ito kuma be yi karab danama yuku mi danama mkayama to nyini anu zonu janama basu basu basu basu li uro janama nakala zaba basu basu li uro ali janama kwenz kuma jingwa basu basu basu basu basu basu jingwa ni iko yume ni kereshe jingwa kampiti ina ka fefie kampiti fefie bebe ka fefie be sunuma mabutie dunya num barakba pam kreno mabutie dunya na je kenke no mabutie dunya de ke kerba shi o jingwa a shen kresu ne bla shen kresu na sarma shen dunya kenu na bu jingwa bebe shi butin tin no bukuru nyama janna de de ke anno be ko ti yide jingo ko ti kan bukuru nyame Allah akbar afwan bukuru nyame dunya kare e ka ketu so ni mba man shimba mabuka ketu dunya ne kara zabano
mabutu dunyan jang kata kerbu kurunga bunga yar kikirti jang kata bubu yui kukui dunyanu kerjang kata yar kikirti kebi u dunyanu deki kebi tu chuta dunyan nabutu nchie kwenu afrikan keme ni ebili nmenye kukwa krashen si nabu kake tieno jana masukuma da zaba bebu ni te kano be te kanti mabutu nchie dunyanu kerjang kata no nabutu tieno nabu siki da noya ika kukujuma jana masukuma da no kaa Allah akbar me wi akanda ni jana ma baran bi aso be menino wa kes suwe be ngdo to fa aina tazabun yasibu se be mo to fa aina tazabun min wa kare me tu su nie bubu to fa aina tazabun min wa kes kon min wa ka aina jeetu ya ka ka fite mino me bubu ne su su nie ni fa aina tazabun ya sukoni se jwon ko tikana fefie kare fefie aljanna bitinte dunya ali fefie kare no akru nyama aljanna no fefie kan ye karmo ngana o se ko tiso fa aina tazabun ye no sukoni yale bubu na bubu men wa kawiri ko winyo yani mbamu ya shimbamu ya sanya yani mbam ya shimbam ya su manyeme fa aina tazabun ya su kwani ya finish kwani min wakaishi ah yani yawu yawu ya shimau yawu ya badunya nule wake ye kama ngeshi uko fa aina tazabun ye jisar min wakaishi kwani sanya kana kobli chenye kanna kobli iye nya sanya iye nya suruma sherena hey hey buku hey buku france nga attention ko france nga che attention hein you must be careful hey fa aina tazahabu ni yimin wo kaisu kwa yesu ra ni men she ya ka sanya nimbam ishimbam adunya dal balai adunya dal balai dunya tu balaya uro dunya tu barbara uro maka bro fanu ishka dunya tu barbara ura balani bia so akon kadama deba kibe ubani ya buwan zaman zaman bibuwan zaman ipi kwa wala gwabara nabu kande iba fashi iku mami iti sunini ya mine yinu wala mbi kienti nabu kande fashi nabat makampi bibu chegwela di tamu eno nini ti ya nimbamu ya shimbamu ame ya sanya ya ngasuma ya gwashi ya suni sanya wanu sanya iwanu yanga we abu ashensu ni sanya wanu sama sanya wunu me sanya awu igwoma me sanya sumaya goma sanya wanu sanya wanu ngangwe sama sanya wunu nyini sanke nyini bahane nke ya kiesu uti abanka bamfle sanya abanka sungum sanya sake mu kure bu siyo sanya wanu abanka nas suru kwa su donga shi ni sika nyini ni tinga shiyo wasura nyi meshero wasanya bewo bere anson bere na yako mitiba mbaka malam Ibrahim Lumi no abe sa jore bi pako ni kas kana sono le ne yimu ne pati bukra wo haya ne yimu ne pati ite pa wa shema yanu na karma ba bene ko pasu na jini ban bi so nyin kene so shi na ti sanya wa na manyin kirba be wo barka ni yimu ne ti na sono mu inframanu
ite ki isa sono sono informani ite kiri suna ngui ikutu wabu ite kiri ama nyuma sanya wanu ako nka suno bukaresa nga ubaro mi mi ni gina kengrim ni fa borba jebete ni wa kushishin gina ikunu sun dore ikutu wabu ndore ikala dabena inu finu kia dabena ikunu sun dabena ni nanat jamanu king ni kakubwa nzama ni nanat dikambe mnye mbala mtambe mi ni mambara ma mi ni ma nusun kiri soko ni mbara iku ni mambara mbe ayu soko iba ati wami muhi nyini kefa nsuba fitina sanya wanu nyini mienu nyini wonu ifa nsuba ama sanya wonu wa ulata letinti wa katanyira shirin kesu kirkabe barabe sitana kutara barambe iubafi nyebare mnye mbe haya ambe buni kirkabe sitana kutara be anka sitana ambu akuni chishila anka sitana suka u akuni chishila afti anka sitana u tete amo yunwa jiso ahumo yinwa jiso barani biye sosu tika chaja ya mofu hadisi bi karamo ya karamo bi itari kinu inga sema bara nabu fe tibi afiri nabu fe biye so tibi afiri ni nabuni nama buni nkere natin iba ma biyeso de buni ni bara de buni ina tuwa ni ifun biyeso buni sini nye bara na biyeso bara buni sini nye biyeso nama ifiti wiyati ni wiyato na basa nafi Allah akbar na beko koti kasi kana belele to sanya wanu bara ni uwa biyeso mni sanya ni ula ni ngu nyengbe ni ibe tembe ni ula ni inu fulke dabena biyeso ni hula mbaram nu ni hula ni yi kurishiti ni yi hui keda bere yi kunsun dora yi nashi na nga shele ude mune ni tasona ka ude mune ni tasona kada bara lewa yi betati yi piyo biyeso mafi yi ni bara shin shimbara ni hula di ki dende ngebe nyinka sanya wano nzu ba mwashifa ba abati nga ayin sona ashi keo bara da abati kinga o ayin sona ashi kingi kuri o akato unye apo unu fie nye ya mofo adisi udo bubisa ya mofo ka barabon tara ya mofo nga barake be maki hun be ngume maki hun Allah akbar adisi sahi adisi udo akato unye afyo unye mbye soms kwa ansuru nye me aba mu be so be mi asha barani ashem iwo barani iwo japu no koko barani iwo de kabe o na be fri ni shi ka woro nkuru wo asimi ismo atani ko su kan tu su e ntu barakan ni su ke ti barakan enza be yo da so isu se be yo da so isu mo be isa be yi me ko nyeme ko mai wala sanya wari yi tit ki kirki wallahi tallahi yanga fa aina kazabu min wa kare ya sukoniyo chemo bere al yoma tubura sarar be nyeme fe metun dashi be nyeme tun dashi yani mansuru nyeme yashi mansuru nyeme suno sanya ihime mutima ikata ya shiri so bala sanya ihime ya shiri bala sanya kibi juu domini ya ni mwanyungula bala ni sanya kibi juu domini ya ni mwanyungula ya kwenye sura tazabu kibi ihime fima akiri kibi bala na buji guanza ma buji juu nima mbala ni donge ya niya juu jamanu yeso mwa juu maso yeso mo dijo maso nyin ke sanya wanu ba o bra tabat a ti je man no so ni dijo ma nyungura no su le sanya
to yamu fanga nau

ni kujujwa ambia somnu ni ni kujujwa hundo ke mbala mdongwa kibi ni humo anza mamo so kibwa ijujwa bale bale bale bale bale bale la ya ti ilade hili alihili siku mwishia alihili ni mwishia amma mri nwa jita la soma kara mri nwa jita la soma kara tong mendishin alihili ba mishin alihili ba mishin ma yara shira ya mafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi shira inga ma mbo sanyani so mbo sanyani ime huwe tima ni ime yesi tima eng sanga ke wale heri wasi tana beba mero ayumati anga na yesi anga na wa wurusu na ndora anga yesi bu na ndoro ya wo ku shishi jingme aba ati afte san sanga maram ne bara kongwa ku afenga ma baba apa to afenga ma na nyen shikana e mama sako wara flashia ita ati so bara wara kakata mwungu anga ayi buya kibwa anguye sanga nkonzu nusuti yiko natu ni miengu ni yiko kata yungwa bungu mwabu kata manaba kai yungu ni ababisa nukwa kujore aba nka biya sobe alo alo isifu wafungu manga ayi nye mbiaso masako mbiaso msuka sako wamo nga kata mwungu wamo nga afye mwungu to ye ni miya ishi mkarapati ya kira wonga shino to chon kiyo anile yitu wafu ki inga shino fa aina tazabu minu wake ni ya sikuwa ya kwa nyemefi menyu no ya nga nyeme nga se aliyoma tubura soa inga chenwa berebe ntonda ama ashiri waba fawada juwa nkwa tina fawada juwa nkwa tino chenwa berebe uju adi juwa nkwa nyemenyu to nyita meesa nya miya suru nyeme ya mafo sunale ya mafo isunale yegwe na wili enya disi kitemu fu mama sara sara mdala inga la taksiru dohikon fa inna kasiratan dohika yamu fu ngana fa inna kasiratin dohak tumitu kolbi woyo yamu fu ngaw la tu kasiru ma mesumu bebrebe yamu fu adis bin inga la tu kasiru ma mesumu adohika afuwa mama nshiri sunu mama nshiri sunu agaya bala biaso mama nshiri sunu agaya shiri na shishiri ati biaso ya wumbara mafia na shishiri kuwa ati biaso ya wubungu biaso mafia na shishiri ati bara ya wubungu mbara mafia na shishiri tani na shiri tani na yunjabu sona kaya wende bachivunga shiri na abu bosa na shika kei bujani omo sanya kaku simbe mo ama wala sanyanti ba sona kebe anwe ajujwe do sona kebe anwe abu ya nzama na abu ya nzama na kaki shiri gono anga wala tu jowala anga wala tu sona mpale toso yamu fangana ma ma nshiri bebebe nsuno pa so kebi ishina ju jero so kebi ishina ju jero na yuja bu na shiri be shin ka bese anu ko ibe so anu na shin ku ni yamu fangana o la tu kasiru adahik ma ma nshiri ni ni sun bebebe o ma ma nshiri bebebe sun bebebe o fa inna kasiratan amamu fa inna kasiratan dohak ama mushiri bebebe to meet call abanko akurawu abanko akurawu ya ni mba mbara biya so de kibi ma ya fasanya na kanyina dis na me yene so ya yake shiga ga ya sanga kena kurka shishi bubungum nu pak sanga kare bala sanga kena kurka shishi bubungum nu na butu mo nga sanga ke sanga na shishi woro shiri pak sanga kare ni ma obon bala mo tiunga mbe so mo tiunga mo sa ya o do shirina to meet the qalbi wa hurum bani su wole wa hurum bani yamo ko shirina wa hurum bani su wole a hurum bani wo ko a hore ta ban ka sanya wanu aban ka sanya wi sanya aban ka sanya wi to min wa ke me fiye ti o min wa ke me fiye ti na kana bala ni biye so
kanabe ya kwa

0: mala yana sanya sanya menu ka ya ne ya sanya yana sanya ita yama fa sunna ya jo sunna jo le fa ya jo sunna jo na ka yama fa atari yama fa jugo ma menu ka ya ne ya sanya se ya sanya ni nga ya fie ma yan to wala isi ti balayo ama se yan sanya ya kakata yan ya fie mu isi ti nzu ila bi khair al hayr isi ti al hayr abanka barakar bi kwaki mu ne da na bi mu abanka barakar bi kwaki mu ne da na bi mu to nyini bana ko buke kwaka bi mu mu ya shi mu ile ka bi mu mi hu mi hu ko kle kle kle babar ke banke ko akai imu ne dada te ko aka babie so be mu ya shi be ko aka babie so be tane jasu maka be so be ge to babara be sanyale ama babara be sanya na banke jasu ake da bin fulke da bai te ina suno kre dere sanya e bete min fulin fulke da bena te yanga babara le yo war barak meli num fulini o huda num fulini um bamda na nya yi num fulin krimi ne kabani nanya yi nam sin tibe kabuni eh anga so ka de bi so so ma be ikali tu si mu kremine isanya irmo isanya wala mo nga xere o mo su tonguma mbalam be mle to sanya irme yang mat yow de de nga xia sanya irme yow de de nga xia sanya deti imason ko yutso so ko kama banana jore sanya mason u de de banana jore sanna sanya mason u de de na wi sanya u ma so u de de ni jarake sacre sanya anya sanya min ke kran kana ke bini fute yanim ya bini fute bara bini fute no anya me japa wangi ni etf tima fa sanya fole mena beiri i kaniba i wadike balobu talebi bakin kanin i sitif tilani i suko balobu bakso mokuri ni ure isipa tif tile talegi ni ure isipa tif tile ani suko balobu bakso to la haya sanya hapu kukuwa nule a tif tini japu a tif tini kopu abba uwe una atrimo anki yo wingu ama tifti bashimo kako tungunio yeni manfaya jandi nyime fme tam kan kata ma shirisu ya sanga na ako me fa ya fa bananti ama sanga wobare be babu ijabu jara nsama nyime fme ikata ya kala shirisu nyime fme dini ya kewila mayasu nyime fme shishi ya kresu nyime dini ya kursanya nyime dini ya kursuru nyime kan bi ajujo na kevo karma itinti ban bi so na kana da kabe ajujo ne boye jaji me ke musa bi ajujo no to susun me felada ni fama kare ahli dawana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne tin mun ba mun shin ba karma ngani mu fa muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana ala khaya'u min al iman inga e sanya sanya tila mayao sanya sanya itila maya nyirin da shin nyanya ji safa fite wa anni imran imrana do bun husaini husaini wa radiyallahu anhu man yamaji bikarisu qal inganao afwa qala rasulullah inna qala ishiru rasulullah ni masuma fongana haya'un la yati ila bi khair nanyi ni
1: wa me amene mbuno amene amene mbuno
0: tabin skanya mela barkana nanyi sabi na mela barkana tonwaya kae nam a balan biya so ayin sabi insu kusuma ya labali inga wa anni imurana
2: salio yo yo debla pro
0: ana gunu husaini husaini wa radiyallahu anhu ma sallam inga mo fanga na haya un inga ma musanya be su yuge gara balani kene mo fanga sanya be shi kaya sanya no hmm sanya be inga sanya no la ya ti amusanya so ke ba fasanya ba ko abanka da ke bisanya fa ya ba sasa sasa wani no bare wala fasanya so ke ba sanya kuku sanya da ke bi fa ba Allah akbar ali kirafo poponur kan bare ali haya sanya la ya ti sanya bamau sanya ibama sanya fo bama yani sanya fo yema yani sanya yema illa shedenzu be khair sanya bakar sanya pal heriba uni sanya fo yeri sanya pal heriba sanya de ko pri sanya na sanya nyamba wiri alheria isu isu sanya nyanju alheri isu isu sanya fo nyanju alheri isu isu bara ni biaso nyin kirka insanya na sa sanya ishin ti mashi mashi fa yani mbam ni yashin bam asol sunna ni bangba kare dar tawakar dar al haqu ni dal bangba nyinga karbe famsi tiyanga nja sama sanya na sanya yesa kede ya suye ni yenye ya suyule ya sanya ishint kikiri nja sanya ibanu sanya fo buchi sanya fo bajina nja sanya ba kunja buchi sanya fo bajina ila bi khairi aliheri isu iswa aliheri isu iswa nini sikere menu wakaraka dunya nfede ubare choma de ubare dunya nfede ubare choma de ubare choma dena aliyoma tubura sorairu chende ubrebe yimefimeni tiyadu jwede kuneneka chende ubebe ntondu son karashiri ntondu ashiri banyu ifi wanu banyu ifufu inu anyeka ayu wa shine ayuka anga sanga asanya ya yuri kuku halasi nya ya yu ifi wanu to ya ni na sanya do ba ni sanya nche tike kirki a ni ma fimenga ni cheni ifa fiema ifa fiema be mo ni cheni al yawma tubura sura'ir fama lahu min quwwati wala nasr ni cheni fanga fo wado ni cheni buka fo wado ba wu dunya na fe ya yo sabe weri o shiko ya su jina buko o ni ko ya su jina buko o dan fo be ko ya su jina buko ogo mna be ko ya su jina buko o fe na be ko ya su jina buko o ku anu fo be ko ya su jina buko cho ma chen ni ma fi menga na o itun da shin yin chen ni chen su ko anu fo be wa be ina kwa ni buko buka fo wa bre ni chen balan bi so to ni chen de sanya it ki kri ki fata dunya de sanya ni nan ka ni ti sanya dina bri dunya n fe ka na ko ni cho ma de basho kana se dunya n fe de ya pom pom nili choma den judi choma den judi bala ni bia so be o fi wan ye nu nza be o fi wan ye nu ne ku se jinde mu kaso be o fi wan ye nu ne ku se to fi mi chungo ni ka ke no ya so anyi me yenge ya sisan ya kana mabuti nza ne mva wan ti ka mutin zanan ba budu busi ka sona anu zan afa jindi na fada da ono nyime nga ali yuma to bora sala chemo bra bi tundu ashiru asanya ya dunya fa ya ngana kei be ismon be ismon bungumo ana fanga na wa ko ana jina bri ko ana kei mbe mne kabli mbe mne nyama mbe mne de kembe mbe fayo nyi jima ankare be ngume a ama aliyo matubora soa chewo bebe nyime tundu washi nyinchin desa nyana so ke gina gina nyole dunya no fo kar ko pati chembe kap de bisa ka eh ingi jama bul be na magina bu nyu so mangu ma la ilaha illallah sheyan kamun ngabu mosu sono sa nyen de ba meso mat kan so te woni baka a e wo fena krat ki ti kai wo uni wo sanga wo tamarele bu kba fe ko nyu be ka fi sam fi so bu me so so kan ba te pantang pan fo fo yin ba ya ni man sanya ya shi man sanya ya gora man sanya ya ni ama man sanya ya ma man sanya ame ya sanya nkarmo man sanya kaifon ba man sanya bebuta kaifon ba man sanya alaji man sanya bebuta alaji man sanya azia man sanya bebuta azia man sanya kullem bara man sanya bebuta kullem bara man sanya sun kriya ne ni surun yeme ni sanya ni eshi kachin u barbe nyeme kande egina nyin chende sanya ni tikikiki to nyin ti sanya sanya sanya yo duma don dunya no fin sanya man anya shishi su dunya fe na foko yi mafi mai sanya hadisi ni shishi kana nyiniti bara ni bi so ya mafu muhammad sallallahu alaihi wasallam ngana so ba mani sanya ko ban ka sanya ju ifan su ba ishi ti ale hero ni ti son kebe dunya fe ni sanya foko ne kainga dike ti esa kebe bungi ti harama ti ni mata ya ke kai sanya wasu yeme wasanya dunyan fo mai kwa ka da man debo mon manshi e kwa ka da man debo mon manshi ya sanya ni nyin ka misali son ka tu ti ni ni nabu ba fo tana jama'a fi bu ni yun zo nabu krista be wi ni na ma she men guna ko le hali ki to fo mun na ko ha ngam mu nabu su kasanti satio boso aba shi bungi yunzo bungi wo boso aba shi bungi yunzo bunga suma ya boso aba fa shi bungi yunzo bungi munza boso aba shi bungi yunzo bungi juma na meni awu boso aba shi juma na nzu kwara bunga okwe kwara be ibuso aba shi bara jujo nga i wo bele le le le le le le le okwe kwara ba makabe baram ni yeshim ni yanim ashema yanu deke kerba flika sanya ya ishi tiale helo ishi fa sabe ba ishi fa lehele ba amanga sanya ishi ti mal balai ishi ti mo shi fa dunyan fa ni choma kare bu wutu fa na bishi ka nga ngwe mo sana juma ya sambi bu fa wutu ni iduma ko ngule chimbe yanga sona be bu flika buna fere mbambe ni wanyuna bati ni wabisaka inwi ibeng bina wabis ibeng ka bina afren shika mbe mbe nsuti yifriswa inga yiru mwashima yiru mwaya suti kabu friswa oye na mkwe mwere kubisa abiniti bana mwome no na bana angu ishika mbe no wabise ni ishika na ashika akuruka tibu isho dama be fafel o shire membe ni dama be fafel ile insanga busi ko kala kre iba yang ki ngambe mbe iba ta fri mbe mbe iskana iskana ko adwa sa ka kre ni no ko tu iskanyinga shi kama nkru ama nkru ni insanga ni fotu abisamni atimana maba ya bisamna nam afwa wa bisi shipe ishin de gorbe no wasi kato nwa abisana nshuwo an wata sana nye mani mba pa bisi yore de kebe tina anka fri membe no nsanga inu 42 nan 24 ati nima na ma ba kurupa an ushina fri membe ni nyini sangi taraboy ko watara boy be ona na ba fa boy ni ko watara shi be o Na ba fashi na sin shi kon ba fa ya batana a fo biyin fa mayun na shi nan su sun ba me ikar fashi nin su sun ba me ye e pa ka o shi ma me ne na ba ta frame me me ta sa ku ka ti bua ma shula ma kur kan shu kama ma do ti yen ni in su fa tu fo fa bu ka su ka nga wi wa ka ku shi ma ma sanya duma. Bufatu usi iko di malwa. Bufatu usi bufreso iko di malwa. Domi yili ntimo kwa kabu yigurembu. Ami isi sabeti. Bunyan sifatu iso yiga tandale. Konyili ti jande mwa. Deki kero fri awi an odede. Deki kero fri ka sanyasa odede. Sakeba nyangu niti sanyasa. Nima chanyifa nyili dumana fatu usi. Usi ideme. So when you come in, you should feel mad. But if you come in, you pass your dana. I'm going to support for the bong. That bunny is wale. But what's that bong? If you come in, you support for the bong. Bad. I'm going to consume bad. Bunny is wale. Banana bubu iti. Na banana yasu. Nanka. Banana ya talab kasule. I'm going to demand to do my part. Suno kwa ka fafuri atahal imbama baya su imbama besakan suti mfebishi su abakirim bam ni ibu matama mitina na tana bun kam nyam bun fulebishi su anka kai baramo mun na yor ko mbe yan imbam ya shimbam si yan ya su anyi mama ya sanya boy daka ke su ni me kulew ya su ni me ni yan ka ka sanya fo bu ka su angusanya ishi ti alegiro nan ka shamitu duma pa yin che faturi shi majisa buti krim ma fe bu wala spa krim ton ka man bu da sana bu yibu krim ba da sana bu yibu la moyen ba da sana bu yibu krim son kare shi ma ka ban ish ibani ibe shin da ni son be ni mari da watele ba ko sana ish ma da nyi gwe na kai now we to the key kirku patibisa it sanya ifo debio ni ajatanda sa sanya wallahi sanga be banko ajatanda asishi wona matma kankam busu udanga asishi wona me ngangam busu udanga asishi wona so be gumo isu udanga niti yanimba ansoro sunna yamofo sanya sanya itali hiru

89.5 FM.

0: Sans pas proposer.
1: Big Malone, Charles Sogan.

Radio Loti 104.5.

0: tempo. Exato, ya. Exato, ya. Exato.
1: Eli! Eli!

Tambi.

Wow.

0: 想我也愿意这完美。嗯，我喜欢大游戏，羡慕我乐乐，
1: 哈哈。

Tiban tin nambe tibang mon velu ti prefecture mbeni oti ya prefecture ni oti sud ya prefecture ni kita yo proje obe ya samo proje ngo biyo kete agir kita nye onu bon sa ya tem ti prefecture ni ngo kete rodu na ngwen ngo konkon la barele nambo ONG de ADL watete savani yo wona ki ble kere ti durba ngo bentere tu kita yo tintiembul kame nansana ni lete ita le pive ne bunda kam kam ne be jafam mo kale bire bire keta jo udu ya pun ya samu mo e kon kon la tele no bo bi bu wona ki su wa ka ban ki ale freki le te te te prefecture won la le dar ki ale ligete durna tena sa ten sa mangon prefecture do ti di ten sa mangon na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sambu ne sa no ne kwa mo le te o ti shiri ya kal no le te do ti aduna bo le no mo ne la jabu ya fam ni sano ne ba jabu ya dote du na bola ni le bre wo na e ko du ga ngob men ko ko ta jo le tal ne mena kan fam ne pio ni ga ya sa mon no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kan ta mo ko so to ki ro dun pare mo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne ke me o du kon kon tele na po ne du kon kon na tele ne ne pe o du ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ni kere te ta mo ke kere o dun pare mo kon kon la te ke ta nye din nu wel bo ye te ka ya po mu ne ke di ono bon sa le charla ngo li lentango ke kere le tuol en frikson no le charla lo san ki si e ki pop no wana lo sa ne diaconia pe fa de niger ni gore institute bene e charla ngo betango ben frikson tuol ama le charla mo ngo le mo tal no ke tung le ngo ki nye le gasa mo no len si le charla bi la te afd no bene tu men wala ngo ke kere le tuol en kam frikjo no bo ti bien fa la ne le tuol

Carolina.

Quando o palma tá barrado. Vamos lá, vamos, vamos.